nga filia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo luwabu milula sungusha. Ukutulafye pakubala nukulengwa kwa wuko. Ukuisuli luwabu umi. Ukubowa luhuka. Mupashuwa luhuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe charipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echilangiri lomubumi waino nkulo. Ululuendo nuanangechilola. Ushefintu mbone kakuzi.